Nga po pa siya. Nga po siya siya. Kumang kita rin eh. Kau. Kaya kerok eh. Mantap.